pawukulu cholo mawinye lor folo maw lor kangul ma wolusi mamomo sango monyo wulma si wo lor sho.